Es una cacua li cuanquesta li junjun chi cooperativas coacui che junilesh la es li natique ech olchi capinquilta li jalan jalan china jesa barcui nacula cristian li puc tecipan etilal jain colmacón li nim la saich olas tu perechiru li cutan anac juan panchesa li cacua dios na juanco cuchic juntutaxa le quiancre roch eninquil riquish nun sinquil li junjun chi etilal na lef malaj sera jo ac hay una coa fichis anunquil. Anais que abscus ferecovera li kiochi kulaxa le muepal, malaxa li junjuk chinasesa barqui na kestalimanin, anakanauk arichokes chiru li kutan anakquan chiru li saqueuk jain, kulmapi na balnapan li saich olex chokerela o chistasa kachola pina kuanko kuchik rikin o aina coa chish anunquil, rahlal kutan. Utho kaimbin na amli esilal fedecobera sale kian sale rochochnan sale angele palma la li na jejunjun sabar kui na kestaliman la esh chiro kaimbin na chiro li honal anak kwan choko kuchish kot palki poshi li na lep ho ak choko ak pichak chishpanun kil rupelak na kash pancho shinkil li honal na kishkeke li komon li na ke jolomin rey li junjun chi cooperativas li kwan chiro fe de cobera li resinal li junjun chi angel li despano kultikak em na pal ras li honal ta kashre na taruka kuita eskot shishkunil li resinal li karu li na anumansa li junjun chi cooperativas na kanauna na malchia o kikchi angelak na malchia yo la hekli junjuk chi cooperativas are cuanto he que yo la aban akna palakwili angelia yo kepchi shpanunkil ut li honali na kachat sa shtiapshkush fede kobera na kanau na kink arach ta takloh mare ruhun shaman, ruhun po, ruhu po malach o shiporach tento ta kakre na takanunzirach takal retalim mala fresilan chishunil li angel chapili na manumansa li junjun chi cooperativas riken ferecovera y boshe shninkalina le shninkali esilal li naka amsa le kyan li naka kots riken chehunile shlaesh li komon li nake ke chochi kapinkil aban li na ahman za kalhan na chikipil kebho molam cooperativas takanau takakere tal balkwang eba angel haan li naka banu malah para si kuang li hunhuk si mahela li nakatao sa li kachuam malah sa shpanung kili kangel malah sa sholomin kili li hunhuk si kooperativas renak choko akwi si solok naru takapi li esilal chirish li auk kapeli kyo si shpanung kili hunak li kooperativas kut mare kuang kela o toko tikipan kyoko malah toko tikipan kil taka akaran takashok payat si kanale kuang kooperativa Napalcha roquique chi angela cre en cardamón aban cuanque bajui cooperativas mareto o chicha caicha mala o chia chiqui banquil panunquil angel acuaya espana chijo caim bien nacta cachapra li chapil esilan li chapil nale de na que escots li jalan jalan chi comón sali caquian jocana yo creo que de cobera juan angel ru panunquil angel jain panaclo li junjú afi chi esilal li nale malaj li retalil angel yok chi kulak salekian esilal nale chirish li angel chirish li ten li nashkeli cooperativas yokre li asociados malaj asociadas po afi chi shkunil li ten li nakam de cobera erikin la esh ut tento bi takana urikin ha inak ik ahwi jik takatau hunak li na khek malakin ka jik takatau anunkil hunak li angel makwa komonil angel malak makwa kooperativas ut takahun tak etira rikin changru kwan ko anak kwan ocho chiku ko kanak sa komonil yo ko chishkial palka e ko afrachoch marera na balep li komon yo kep shrain kilch ol Chiqui banquil junak li comunic angel junak li cooperativa. Aban napali honal la raj napali meseu napala qui li tentota naula at tentota kaurecia qui rena tatkula qua qio cocha kultikan tijeru con climat con cli hayalion rena qio cora kuchik chi o banquil napali chut napal
li común tera o quien o un cooperativa aban sali rabin kin sali shkepal sali shpatsual aban shkulpal shkulpal chishkunil li naler chishkunil li kaurezing chishkunil li solok toh tento akui rin pal chakal ma takakui malahin ka aban akyoko chik angelak yoko akui shkaurezing kinebel li poyanam li nake ala sa shkole shkuban kilri hohun komonil angel shpanaklain narutin shik chiatinak apikin aban ninaw na moko rikin tash ensut naktingkulak at ta sumeta oksa hun kooperatiwa chiku ninaw lain na tohtento na palsut tara tohtento tataw ruchi cha ilk arut sa kalishtiala lilk arut sa kalinasikman a ut nak taka ok hun komonil angel hun kooperatiwa panakwisa shpensut ta sumecha aranak mokon nachali chahkilal nachali railal nachali pletik nachali kochok ut arunash amchak te hain nak nakwank akwi liku ek nakulman hain sa shkawan nak inka sakal kwan she chishuni li nalep li nakakam maka she akwi li molam li nakako anak yal sa kumpat yal sa kwi po shipatin shkatikip shpanunkin Utarambi nak napanchik li railal nabali cha akilal ni nachal sa kapel uting ka nakakuishnum singkil o ka nak renak takapan li kanghel ka in tohtento ta kwang malakyo chip anuman kun li nim la kawresing renak chol chok takal chikuk aruli takas aruli kyoko chishitbal ut ka ut nak to okho hun kooperatiwa par kwang li rusilal li takakul anak kwang li takakul mare ho kain sa hunchar sa kwichash manak Tento aku taka sekolo nak moko humpata na ilman li rusila li hunghun si angel. Moko humpata na ilman li rusila li kwanza li hunghun si kooperativa. Kuila o nakakeka chol si angelak. Yoko bi aku si kaushlak marejo kain sa hunchia, marejo kain sa kwitchia. Roy peninkil rusila li angel li yoko si anukil. O komonil angel. Aban kui kel shkaprish kachol yoko chik angelak yoko chik akong yoko sali chultam malak yoko sali kawresing aran maren kahwi yoko chik roi benin kili rusilal chiko kain benak yoko chik shtikipan kili serak ik sali kyan na koi benin ak chol chiko na karna li hunghuk chinale malak li hunghuk chesilali na kakot sali kyan sa shkawa fede kobera Kere chikunilesh la ish chikuankesh sali hunhuk chikooperativas Hun linim la sail chikolek Choko chishtak lankil Chokere chiru li sakewk hain Pancho shfe li kakwa Nakana shfe li kamatan Renatok lao taruk takakel li kakwe Resh anunkil li hunhuk chik angel Resh anunkil li hunhuk chik nale Li hunhuk akwe chik taklak Li kwanza kapen Li kwanza la apen la Ishel shakak sa aben sa hun kutan sa hun nimla kutam hain tento akwi takin sa luna kyoko chish fere sinkil ko na kenaw toh tento akwi to solok chirish toh tento takakaw resikip chichapil renating ka takataw li cha kilal chiru li cha krab ko kanak nakapok akwi lech o jehunilesh laish li kakomon li kyokesh keba lech o chikabinkil malaklin at kuera iras lal kutam renak to a ingra renak to papan kakia retal chishkuni li kiochi numexa li katiang chishkuni li kiochi numexa shpendi ruchi chosh chanchan takwe hun li esila li kiochi shkana pankil kioke apan la o marekwan kutan marekwan sot inka na kapab inka na kakra inkil chishkuni li na lev chishkuni li esila li na ke shpot tutin salihalang halang chipuk tesibal esila sali halang halang si komonil mala sali halang halang si mola makwi nakasama yu sila jerum nak tento taka eka chol si apin mokon kwan nak rasik na eka na nakataw li railal nak toh at kwan ko si chisa nak toh king kachik nakakuy shum singkil awan ro belak makas kakre anak kwan nak mare toh kwan ko si rusilal Kapiak si Chapil, si Shunil, li Barkwan, li Nakeshkot, si Kin, halang halang li Komon, halang halang li Molam, sa li halang halang kakwi, si Pukesipal, Esilal,
Likuan kamatan re rabin kilma la fe rinpal akwe chiko ka na kapok lech ol kwa lkuchik chihunilesh la esh kikakomon likuan kese likuan kong chiko operativas utla ona kwan muku taka etara kahonal peshpanun kil na lepin ka us malafin ka apin kuto shtauli railal kut mare toko toko rashkelpal ka el reshtiki bankil kuchik shpanun kil hunat lik angel Reshtiki bankil, kawresinkil in ajes, relika ramom, relika pe, ut na palpaya kuchikli akim, li tokora chash angelakila, bach ahke, ruto kanakwe, kutika kena, kwant li junjuk, chitaklaka kisa ka en, kwant li taklaksa en la esh li junjuk, chikooperativas, ko kanak, akiak li kachol, chi apin, akiak kachol, chi nalepak, Chirishish kunili karuli na kapano, chirishish kunila kili karuli na ru na chan sa kape. Tentobi ta cholak chiku shakomon na klao na kota li panghun li railal, panghun li jahel. Moko akhumpata to okpuchik chish shokpal chak li kametseo. Moko akhumpata ta ruk to shik puchik chik angelak. To napalpan li honal takak ren na turuk. Kuaklesinkil kuchikli kakun shakalil rena chihokain timintimil to ok kuchik chishpanukili kukuk chik angel kukana pirikin li halang halang chi akwin nakanaw na inka humpat napali honal naras napali meseo napali tumin litento ta koksi ko akwin napalib li komon litento te oken rena Toruk chik angela kultika pena likuansa likunjuk chik operativas makwa re hun makwa re anak enak akuk chakip kohun molam angel kohun komonil angel kohun kooperativa renak chihokain yoko chirilpan irusilal renak chihokain yoko chikwele kakuaklejik renak chihokain yoko chishnumsinki likunjuk chik mahelal malak likunjuk chik chahkilal inakatawse likayuam Abans ocho-ocho konak kahungkal. Inka na koro chis anungkil, inka na koro chik angselak jalak mare takataw rak liparkwan na kak. Aban moko takataw talis kalil liparkwan choko chis tikpal. Moko takoksi tarakakwi. Kalil honan nakwangko sa kun likomoni. Lish halahek biru esha komon hanak likakwangkik sa kun likomoni angel sa kun likooperativa. Humpat Toruk chis taupal nak nakakie humpat inka choko chis kewan mare humputan mare pitkutan nak huke bandis alili honal li nakman renak taruk takataw li kakayalium renak taruk takataw li parkuan choko chis tikpal renak taruk akito pulak to par choko chis kayalinkil koka nak raslal nakakie kachkol chis nungsinkil malas chis kospali hunhuk chesilali hunhuk akwit chinalep yokere chikunilesh laesh leka komon likonkese li hunhuk chikooperativas li nakakie chol chikapinkil shpana akmareta kakie lao akkwanko makachik nao kepe li esilal haim malas linalep li nakosman awan kultika kake eshka komon nak likulak napali honan nara tatluk tatakwak mareta chinak la chol Awan rin na to tanek, malak rin na to huwek, mukol takak sa kunsya, mukol takak sa kwitsya, ikakwi takak humpo, maring kakwi takak man kunsya man. Marik yal kungkutan, marik yal kwitkutan akwi, takak lihonal rin na takakuk kun likomonil kun likooperativa, utanan likwang sa likachkol, likwang sa likakaus lepal, utakana lepari, shirahlal, reznak Lihonan nak makabano hun angel Tento takat silrish Parkuang takali rusilal Ma takak esa sailal nak malikomon Malak takak esa railal shbannak Kutikak kaya nak kwan angel kwan rusilal takataw Awang kwan kakwi li mahelal Mare kwan shkipal ro kwi takak shkipal ro chiko kai Kukamin na nakakot kuposhit li nalep li asilal sa lechang si kunilesh laish li komong di nakike echo chi kapinkil ko yuko chi shpospal sa lechang ang yoshere laish li nakike echo
Chio Ken, Ken, Yafkush Fedecovera, Reshpospali Nalev, Reshpospali Esilal, Yana, Limolan Fedecovera, Naoken Erikin, Walakiokochi, Oken, Kanakwan Naru, Takanumsi, Hunkutanchi, Atinachi, Sera, Exikaurising, Erikin, Avan Queen A. T. Chap, Malakwin A. T. Banuli, Parquan Kyokochi Skibal, Matakwi, Takanakwi, Malakmakali Rusilal, Li Angel Ha Indikyo Kochi Spanunkim. Saero Pekwan, Shapal, Rilpal di Rusilal di Kwan sa Likungkong si Komunik Angel, Rilpal di Rusilal ako di Kwan Riken Fedecovera, o ka nakraslal na kasama ko si Ku, si Kibilke, Roshlo Inkil, li Komunik Angel, Roshlo Inkil, Likungkong si Kooperativa, so ako di Angel ni Nashpanu Fedecovera, Erikin Laish li Kakomun. Chiancha kachol na kuna kukulak, chiancha kachol na kuna kukangelak, Kokanak, Shatikil Kospal, Kiposhib, Lesilal, Nalep, Eriken, Chehulilesh, Laesh, Kyokesh, Ebale, Ochiholome, Kultiko, Erena, Raflal Kutan, Kyokochi, Tolok, Kyokochi, Nalep, Akteltona, Teokli, Kakaushle, Altentona, Sakal, Olch, Ochikulik, Ori, Kyokochi, Shbanukil. Anakwan, Kyokosh, Ebaletal, Arkwan, Klimakelat. Lena kakao rikindi au rikindi uchinin Yoji okli rin alikutan Lishti akwal ro li ruchi chos Lish kakwila li loklakab nak nachal Utsna pala kichik kakya Kho li loklakya ki li kyochi lumek sa li kakyan Li kyochi lumek sa li kungkuk si nakhir Sabar kwen nako taliman Chish hunil hain nako shaki Aban inga takakana Yan si lumek si hokan del topan cuanta que si chirish cuan clina le patri sento taka banut taka ke karush kana ka na le pai karush kana ka chi shuni li kotok esilali ko ko cha shanun ki malak li na tafanu rakhlal kutam nakla o akwi nakakana papin nak nakakana solok nak nakakana shkawre sinkil ke chanchan ko ko chi shkana bankil chi shpe khakwi chi shuni li na kafanu manak chanchanta ko khon li pele ba chich yo chichik aban shtau li sulul za li shpe karot kur man karan mat numer malahin ka ki ma ka li shme eu re numer sa li sulul han aran ta kanat aban ki a pele ba chich ha an ak nashnau par shikre nashnau shki bal li peta numer ki o kanak su pelas shkaure sire re nakta ruk chi numer karan Karubi kyok chishka ushlanki, maka. Kauch banak, tishnaw na kona numeon. Katya na chanru, aban nashnaw na klipele balchich, kwang takalish meew, tanakta numeh, chisa li, shamal silul han. Abanan, mareli nakakul sa likatyo amla o lipoyan am likwanko sa likalangalang sinakhe, malaki na ko taliman sa shpen chishuniliru chichoch, nakwan ho na nak nakakoho li kachpol. Nakakienak anak kwan makachikak e takakawresiki malak makachikak e tozolok shpanak ag nakanaw chishunil li arkwan tento takapano. Aban hain mo kotyan tayo siya kumon nakulakon li ho na likutan sabar kwi na makaw li ka nale sabar kwi na makaw li kakaush ut ar nakil haan sabar kwi nak Inkar us na ilhun angel chiku. Sabar kwe nak nakataw hun li kapaltil malak sabar kwe nak nakataw hun li makhilal. Kudmare mo ko na kuok si kaos lak chirish kaot takwe na king aos el chiku malak kaot takwe na hoka inch el chiku. Kaot met ing ash el ho nak yokin rak chayalinkil. Kaot na king ash el ho koy enyom rak. Awan mare Yo ke rashke pal chakte chandu na takabanu. Aban maring ashkak rapin ki jishunil. Maring ya kakwe sa shtik lakik. Malah kakwe sa shakik shkai. Saruta kulman karam. Makwan kikin jishunil ya silal. Rani chikyanak maka. Linahman bi ashka komon hanak. Rahlal kutan kyoko chishkabal kakwe. Rena chiko kain ka kita china kachol reshwanu kili kung kung chik angel
na kwa ibeni na kutan sa kena kulak li esilali na lep sa lechang wa xin kultika cheru kawara simbil na bali esilali kiok chikulak erikin sa li kung kung chikooperativa sa li kung kung chikalepal sa barkwi na koru chikulak sa shkawali pukte si bali esilal hain tenak choko akwi chikos alish komon li na lep komon li kaush komon li esilal mala station si akwi esilal barkwi ang kebe li kung kung chik angel li na panumang sa li halang halang chikooperativa nakanaw kin na chiru fede kobera na ali cooperativas na baleva fili komon kli na keoken li na kekula ke eriken re shrim al chanru na panumani junjo chika angel malak re ete ankil chite ankil li kaush hox komon li oken kli na shmanu fede kobera sa li junjo chika cooperativas na koipeni na kusasa le chol rekin chishuni li kangel li na numero kya na shkataw li rayla li mahelal aban li takana kakwi chichol chko chiko malak li tishkesh sahil kachol haanak tokwan li kachuam putnak tokwan li kachuam narah na shkena tokwan kakwi karu toruk chishmanun kin tokwan li oken tokwan li kawresin tokwan li solok tokwan li angel tokwan li awk li naru takapahanu putteke la esh na kakawsh manunkil relik si kya na kukha maani kyo chi kyoke na kakun li kakwanghit sa shpen li ruchi kyo chayin maani ta kyo kakwiren na sa shpanunkil kukuk chi kakhel mala shpanunkil kukuk chi kholomi and relik si kya na tento na takakuy shumsinkil na bali raylal na bali mahelal na bali chakilal awa na anak enak kwankoran hanak enak shesik koren at lao taruk to holomin politika kere la ish li jokesh ke bale ito jishwa nukili kanchel kain lak nakesh poke za kona pli chutam tento tenaw chirish harup komon jokesh chi oken karan malah ruchir harup li komon jokesh sa shpanunkil nak nakesh kulak sa khun li kanchel sa khun li tak nak jokesh shpanunkil khun li chutam kuyaran kwa khunsien li khunsien kwan sa apen na kwi kao shlak chirish sa lihonan lak yung ka shpanungkil kung li kahel malak na o ka kwe chi shpanungkil aan sa kal li takana ka kwi chi cholcho chi ku chi ka kunilo li kwan li taklak sa kapen malak chi kunilesh li kwan li taklak sa apen hain na ish kakumon cholcho li esilal li kungku kwal kujik chiro li kutan hain kuak shka kultika chiro Chanchan takwi nak mara nak nanume li hunhu chikutan keo makretal anak kwan uti chiko kain nak nanume li hunhu chikutan nak nanume li hunhu chikonal awan shkomon li kamatan li nashpe li kakwa nak nako kwan za shpen li ruchicho shahim na nako angelak nakano naklaat kwan klik angel chaku nak kwan li taklat sa en moko nakakwek ata nak nashik li honal moko nakakwek ata nak nanume li hunhu chikutan Por na kwan klik angel chiku, aranak nakataw li shisayis kachol. Aranak choko chi rilpa li rusila laki li kangel hong hong. O kanak na kapok mi lech o che hunilesh la esh ti jokesh shpanungi li holoming. Malak li jokesh chi oken kakki reshmeri simkil malak shpanungi li hong hong chi kangel sa li halang chi kooperativas. Renak chi anchar kachol mi takapano renak chanchel kachol choko chi okeng agyal na koni malik angel li nakabano malako nakakuntika ako chak cheru rubela agyal na par na kono me agyal na par na kukulak malak agyal na par kwan ko agyalak ka e na chishkuni li takapano re chabilal re usilal re kwaklesing eshten angkile bebli kakomon li kwankek sa mahela shpanak sa shkaba eb ha anak yoko chishpanukil hun angel sa hun li kooperativa chiko kaimbi shpanak akwa hun li nimla sa ich olek sukere chiru li kutang hain chiru li sakew li yoko chishkulban zaro li kakwa dios Ing anakanaw chang tu li kamatan li kyok chichal chiko chiro li kutan hong hong kaban kui anak kwan lat sa tesh nak naku chukat siyapin ako dinim lamatan li kyosh kebala ko li kakwa kustyan kaya e chik angelak chichapin chishpanung ki li us chokeng chiteng ang kwa kyoko chishkultikan ki shpan nak nakataw kun li raylan
aran maka chik naru nakapano mare nakahra chik aping mare nakahra chik atinak mare nakahra chik ilok aban nakingka chik toruk chishmanungkin aru chik takapano aran maka chokambe nak chisal sakat chol takil hunhuk chihonal li hunhuk chikutan li nashtiqe li kakwabios akya li karu li nakapano matyoko chicholok matyoko chikhanselak matyoko chikholumi kanakanaw chokaya chikunilesh laish li kokal tentonak terapi chichapi li esilal hunhuk wakwe chikunilesh laish li toke chikholumi li hunhuk chikoperativas malah chikunilesh akwe li asociados ut asociadas kawal kuankesh la erapinki li hunhuk chesilal chanro na taberesimang li hunhuk chitaklak li kwanza kapel malah li kwanza epen laish kokanak kawal kuanko Ushwana tina akman khana pyo kwakwe chishna wbal chanru kyo chi elf li kakomonil Malas chanru kyo chi elf li hunhuk chi kooperativas li kin li kangel Li napanu man sa kakomonil Tento rilpal chanru shokana Tento shna wbal li resilal Chanru shke li kakangel O channa ru li kardamom shoru chishmol pal o tal naru li kape shuru akwi chak chi shok pal malak chi shinan kin ho akwi li kardamom ho akshka kultika o tal naru li che shuru chi raw pal ut kwan chik shkomong li kangel li nabanu manza li kungkuk chi kooperativas o kanak makapok le shol ut kultika kke nap tento takanaw nak magwa kakwi li kinkun li kangel to kanak rakhlal kutan tento shmanung kili akobresi Rahlal kutam tento yokosh kial palka eresh manungkin halan na leb halan angel aban ko ak yoko akwish kus palerikin aal toruk chish manungkin toruk chish talbal kwi rahlal kutam yoko chish kial palka eresh solok chish kawresin kilkin nak kwi la o ta chinak kakol rikin li angel malak rikin li kawresin kili nakakol ko kana kwi naru takataw rikish peresin kili hunhuk chik angel Naruta lah kita nale. Naruta makau li kakaush re ripal re shnaupal re takash timpal re shichapil changush panungkil hun angel sa li halang halang si kooperativas. Na koi penibi na ksasa le o che hunilesh la ish li etakomon li kanachin li tawachin li sahil poyanam asociados asociadas la ish akwi li chekal poyanam kwa lok le kwa angel sa li hunhuk si kooperativas manak eriki na kwi kwan kli chapil na le ko chanru na na kwan chak shkiwa minki li hunhuk chi na le manak shwanu ki li hunhuk chi kangel na ter chak kutan utlikyo chi stach kanak kwan ko kanak na kwan chi kakwi li raylan kyo ko chi shtawbal kyo ko chi rekankin malak li nakil za shmen li ruchi chot ko kanak la esh akhel akiru na tekot li na le tekin na tekot akwi li esilal rikinet li sa akhil poyanam sa li na khe hunhuk sabar kwi na kesh kaliman Chiho kainbe shka komon na kolpenina kshpulat li esilal malaklina lebak sa lekyan ut anakwan na kwa kuchish ka nabanki kun li nim lasay cholak chokere ho akwi nim bancho shi cheru chanchalin chol li ho na shi eke re ra inkin shkia kshkush kede kobera

ki il ki kelech, li shkehela bakel ut hokana ku shkeheli amech, shosh, kiaheli na lesrib, li nekeshtau li kwink ut malach eb li ish nakeke kwenchish kabicheleb, hokana ku sa ospiterre li neba, na ushman rilba li halan halan chi kiahel sa li ki kelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shkehel shkob li saech, ut shkeali kana, na ushman rayos x, shkehela akwam, hokana ku na ushman li chook, shobaleb li ning ut eb li kokal, ut hokana ku shobali kana na kwansa chuam, na choman li kiahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin, na kachkul chisasa